0: aming pito tabi malamroy.
1: Sa ato din maming pito na.
0: Masa doon di.
1: Mangaming pito na sa tanyo.
0: Hinda. Namorbe ko kapaputa. Jadi kung ang kunya din tanyo yung pikaw.
1: Sa ato din maming pito na. Kulo ka rin buto ni Dago.